0: yo, mara ye kala kala
1: sibadu
0: wo ma jafa don't be personal away pulo panida.